me put from my communicasa. Tano kasa. Asrochi embo ebencha. E radio bambo ni. E ya papa ya dame. Uko fwa fwa ra bi ko da pay. No ba jo. Di pay de su di pay de ti ara wo. Di pay de ti abo po ara de. E ko pe bu da pay.

0: amanyi na kutunu
1: mensu na kutunu bi
0: mensu na kutunu na mapo.
1: Come on, I won't let them cheat me.
0: Nyame ya sahine amanyi na kutunu
1: mensu
0: na kutunu na mapo. Efrisa anyamie Udi Jamebe
1: Nabona napa ayia na nacho Apa chira mensa.

ta ne suo ni mori sa zemi si ami kwa mwa aya ti jadi ti ta di mi kra sa mi na na du ma ti ka ta ka ta ka ma ko